nakwambia basi kamefunga kufunga mpendo msikilizaji, ni Friday. Hivyo ndio tumalizia weekend style. Ikiangalia kule jua limechomoza sasa vizuri zaidi. Hapa hapa hila.